0: Obanga wakukowa ngongori wangowa. Uchina na mena kuna mkaka msakara ya radio. Ondi kumuwe. DJ Skom de Seye DJ. Uvulira. Mubaga. Jasa kuziro msambu ina mkaga Ata mchinane satu wa satu na ikisadu Obazi ya msambu mkaga muna nankaga Chinana nkaga na itanu DJs kwa mdese ndiye Mkaga mdewa jeta Royal Extra Buli wakuta nukufusawa mkaga paka sahi kumina ndala Royal Bingo banatu zande Kuncha baja unoguga baka senta Jasa Tangaze msajoku wangula waka senti Kasaba kuna yuku mibili Mgoni kasta Ibili muenda msambu standara ash Ya kutanga soku kwa ngula waka senti ko Ulira Uwanji Hello Oliku ndi tama Kende za ku radio
1: Kale sebu
0: Babaji vwile
1: Nge vwile ire
0: Ase Se
1: Baba
0: Uwanji
1: Nize munga
0: Ndiya kupita mtu wenu.
1: Wewe baloto wesa.
0: Kale wewe baloto kubako.
1: Yese wewe baloto wa mutisa. Otu ulira kokoledio.
0: Msaba akalu mudachi kandara tuvu.
1: Ndiye msaba ke chigunga. Abane simba kubali bana, banoni akalulu mpola tuenda kuengera gana mu.
0: Kati mzee
1: kambi no munana. Ah bali bana nge munze. Ekibombombo chaibwe.
0: Ekibombombo.
1: Enke atayde na bamana boba kitweda.
0: Eh kitubu.
1: Eh sevu.
0: Amina. Sabira wako hakalulu.
1: Laye. DJ.
0: Wanji.
1: Nga bo kitegera. Mungeri ya ifwe.
0: Eh. Eh. Jine gaye.
1: Eh kai sevu. Kantumele ku kwa la manzani ebuniko. Eh ne manzani.
0: Bana Asani Basoga Utamwe Davida Wanji Ondi kumuwe Ndi vulu unji
1: Ndi nguli muko
0: Uchi
1: Kwa
0: mwano. Ya, ndikiria fuka mire ni eto nzi.
1: Wee wano kutumereza baba.
0: Mkukareani unu.
1: Be Simon kavuza.
0: We simba u.
1: Mbe.
0: Anuko nanzi be simba u. Oisa wa kalulu.
1: Ya, ansige uji.
0: Anuko. Muko.
1: Eda nisho.
0: Kare. Time ya wane mbana mbale kiri Mda kune sati ndi mubi ino Nse ndi wama zima Uwanji Hello
1: Hello
0: Buso garo yu
1: Kwa hindi
0: Se
1: Na tude uwe ituba
0: Uwe ituba
1: Yeso
0: Uwe simba uwe babi
1: Kita kira saliko Kwa uwa kaguru Umana sagara kumuru
0: Zeni kwenda yesimba u. Uwanji.
2: Ale baba.
0: Uwanji.
2: Palo kuweleza.
0: Uwe na ibali kujibako.
2: Batuleka moku soko soba kululu na malenzi.
0: Mbama mundi yuko la chibi.
2: Ani uwa mtu kubaba.
0: Amina.
2: Zeni nze mwe wala manzano kukane hundiko.
0: Ya.
2: Ndi kuku ungaba ndawe hundiko muna mwena. Mwoye mulu unji mpa akalulu.
0: Amina.
2: Kuvanga tukulisa kukulembeze muna tuweza kukulembeze obwa abantu mwe mwena
0: Ngari
2: Ayo kukulembeze obaile nga kubaile nga kukulembeze obaile obwene
0: Sebo
2: Kwanyi sebo Kwanyi Nze nja kukulembeze abantu nga wale mwuti nga nga mwuti nga mwuti mwuti mwukulu
0: Aye
2: Ayo kukulembeze obaile uli uwe nina kudino
0: Sebo
2: Obaile uwe sadia uwe Mbele ano Yonze Estampo Iki ya kuchangana ya mwonsa wo
0: Otio
2: Stamp on Jacoba and just a quit and Lapus Carana, you call Mr. Pitale, Abbey, and Colachi with Bacolachi. I am going to go to the government.
0: Bamulinga

0: sebo wewe alokuweleza
1: wewe wale kujiba yako
0: ogeni odeke Fabiano waneno obumwena
1: abi ebu mwe
0: wechirie
1: oriotia
0: ndio sebo wewe alokuweleza
1: kale wewe wale kujiba yako
0: aba ndi kunga abantu bange bonabona ababu mwena e
1: we simbi
0: baide bano ndekuna kwa domo ezinga bina munana
1: biji
0: Bebana basubire mundija abagongekeza mu bintu nga bino.
1: Mhm.
0: Tambu ti dadi twale ino beyi nga bakyimane bayise baba bikola.
1: Abuti yakira ku.
0: Nekira ku amazima gera abantu nja abagemambo la buli omu mbera de.
1: Mhm.
0: Oboyi kaikamu.
1: Mhm.
0: Zaba mpa akalulu.
1: Mhm.
0: Omutima mulungi.
1: Mhm.
0: Runa kwewe rutukanga.
1: Mhm.
0: Bambo ogula ino guveno pakere.
1: Guwete
0: abasada baba abakeira abo.
1: Ee zinkali
0: tege. Bambo katwana tufuge ku. Baba.
1: Ojo. Mhm.
0: Baba wangeze na nenda idang. Mberere baba ku bantu namba ndaba idoku mpaka.

0: Hello.
1: Wanji.
0: Spom.
1: Wanji.
0: No, Gwire Muhammadi alikula mza enjoy ya virus kiwanwe na wangwati. Awe bale kutuweleza.
1: Wene bale kusima.
0: Sima ino.
1: Dachi kandala.
0: Kutuwala okwe baza abatakave na wangwari. Iwe bale kune nda kubanga antambula na bubutu.
1: Bichiwe ba kusubira mu baba kuhuri.
0: Kusubira mu ukupeita abantu bano ngandi wa chama ino. Ngata kundi kuzesa. Mirundi tiku kuba kumirundi ebili kuesta tu. Bomuntu wa mazima no wenganya.
1: Kari. Amina. Amina.

0: balotu uliriza baba.
1: Kale
0: baba. Kwa balotu uliriza baba. Balotu uweleza.
1: Kale.
0: Ogami gava mkuli ya musaki ya paso nero siwa nukasuzi central. Abantu bange abakasuzi central sangairoba uliriza kukuchina na namuna na katoneze muka garoyo fama. Ndi musanufino basipo nibanya bonendo baidusa angena kwedo mwezi abiri na muna na rujaba luwa kubiri mulonde gava mkuja mposayenka nali joba koleza vye muenda nali joba weleza vye muenda nali joba koleza echijia mwe mwe mwena mwena nga bulido wetu baile tuchikola nga tulinga gana mumovisibu vya ifetu vimala angave chalo eramba kubiriza bukubiriza enti mweza yo gavamu kulia musa yenka na aliji yoko levyo government viera girogu talianguzi kumuntu wabulido erandiba sababu sabe enti ena kwedo mwezi nga vili na munana mutawanka wanka mutalonda sente mutalonda vune nebuya muntu mulondo muntu aliji yoba kolera evi viene evi ya mchalo cha ife kasozi mutaukana ya ukana, mutaluana, mutakubagana, kuba bulido bulido, bija kuwa ate tuwaye. Minzese nko muntu alijoku izo muntu awalala, ngatitu temagana temagana mubintu vya jisiru siru. Pijatamu, enkola ya government, ojitusa kuhuliomu PDM ulimaka gafune. Natiti java limira lugudo, tijako lachi ae tulijata, kwa implementinga bintu vya government eva visindikiwa kuchalo vivenga vitambula bulimuntu nga viganiruamu so mutawanka wanka ena kwedo mwezi nga vili na munana muwe gava mkulia musayenka ezira hundi kabili ya idie kachintu cha mugasa uko singanze baba siko tuweleze

Ah, güey, casa 50. Bosco, de directa. Sunlight Junior School. De casa. Bana mtu wa. Ate mtu wa bana mbale mtu wa ni school fees. Nesu mi limewa kuluwa sindi.

0: mise kamumi inna kawa namkisa amina nim ko moy fema gumba abe mujja to ko dawa sakata na training di to akose
1: wo so za

0: eri ababuliza ba royo nti muri babuvunanizibwa okute ebiseera ku lediye somesa ewawula ate tukobera mazima nzabu kuogera ni mwende tebwa kasango majidu balagala
1: abewo bakwanga ti muganda wa DJ Skomu
0: muganda wa DJ
1: Skomu
0: Skomu nifo tulimu vyuma
1: okay babu mie
0: babu ndi wangwona watoe kumukazi wa FF la virira mtu wavu na nizibwa na virira na idana kuona kubantu abante gira bona nga muntu wa bulido nsima awalala na basiramu abewe wala gala ngei chalo abali kula virira musigiti gweveta jabari wala gala chabubu na nizibwa na wala ita muko muko na ukutera muko nga vochite gira
1: gale
0: nda kusembia ya abante divona vona esobo abe mugiri ekyo kyalo
1: ate
0: ote kumateche nebo kasero e nebo kasero b ata abo namba tambulira mu kyakabi luki ndo nzikabuji ayo ngali bakobera ni kasango majidu ate kaenda kwe kono mukumbali Ivana za kweri na ili anaigaga Uwe chika
1: Kasa
0: Kankwende zio kuko lovulu nji
1: Kasa
0: Kwanji
1: Awe
0: Ate mba po tutote kuita fali ku Uganda ya ifwe mu maka ga ifwe
1: kale sebu
0: ese we walo wele
1: ni na mkiza chiboko mkumoti mwenye ni riyo pakani.

0: Webale kuwereza iwanga. Webale kuwereza busoga loyo gundi. Kumoyo.
1: Ani unu.
0: Super Emma ndi wana chere vuta wana mtumba district.
1: Ami na chere ndia.
0: Na chere nungi mgana wangi.
1: Oga kasa.
0: Elisted and clear.
1: Omogezi omuli.
0: Kansoke mpereze ku ovu embovu.
1: Babili bo.
0: Ali senda yo chebe change kampi madina.
1: Wanchi.
2: Ejiskom.
1: Undi kumuli. Ati kuli.
2: Diwa walo kutu wereza.
1: Wene walo kujiba.
2: Ano wafati abdulu. Nuzere tuwa.
1: Mm-hmm.
2: Ando wetu watu wenda ino.
1: Amin.
2: Aye, chesala jira ya tuangka.
1: Mm.
2: Awolo buno butono ino abantu kuma bugume.
1: Yeah.
2: Londo omuntu ye kinayenda ayo teke ku magana nga bagezi abaituba.
1: Kali.
2: Omuntu ali mulala.
1: Yeah.
2: Yewe mulonde.
1: Yeah.
2: Wa bali babiri aye ali muntu ali mulala aye mwa da mato magana ku kwa kuni kali kwa gya kuni kwa kali kwa gya gundi. Omuntu ali ndo omuntu yo nayenda ba.
1: Mm.
2: Kati ya kanta percent.
1: Babiri bo.
2: Jamani izimba.
1: Asimba yo.
2: Yeah. Bia kuyewe sakuwa omusata
1: kari bia musichu kane omwe

0: Wanchi. Hello.
1: DJ
0: Wanchi.
1: Hello.
0: Ndikuulira.
1: Ndiwe nakutuweleza.
0: Kale wewe bali kubako. Kirewera
1: olu. Omuzaidi makoma.
0: Owa.
1: Tuba.
0: Abe tuba muri mutya.
1: Tuliwe balungi.
0: Mhm.
1: Sasa wayabuti tulikuja kuba mukalulwe na kudima.
0: Ee.
1: Mukwerio chibaga ndi muuliranga nga kutubiza nensonzi.
0: Njabu tida, njabu ida njabu banda.
1: Ate nkoko ya kula.
0: Nkoko nina. Iwa.
1: Nkoko tujire ngeza kuni basi. Kuku nki wanuru. Nika kaswa.
0: Nkoko ya gana mjikumi.
1: Nkoko era uliga ya ala.
0: Iya, nkoko ndisa tisa.
1: Kati nko da nkante kumga nusete. Kwa msata.
0: Mhm.
2: I'm going to go to the house. Eka ntumire kubana angibana
0: babiri bonka
2: nsoka ni mpo ya musa
0: asembayo
2: oye tuesimbie wanayi
0: asembayo buti
2: aba sembayo na abalo nziza ife
0: kari
3: yeltiko
0: wanji
3: waba lukutu uwele
0: uwele wale kujibako
3: ize ni nzo mlanji lako wa mpila na uwele lukatone luka
0: mbe njakanti omuyo kugwache
3: Baba nga ndiko ndikugulira radio likuwa n'ebigambo by'obuvunaanyizibwa.
0: Amen.
3: Mukyala n'omasalifu ali ku radio kuno.
0: Mbuti ali kuirako.
3: Iyamani wange pande pade.
0: Ali kuirako.
3: Engini ya katende ena nyechamvuma.
0: Asembayo.
3: Ntegera we kwagala kutegeke ebikya matala mu wachi ya man.
0: Kale. Wagatenda we muri njome ndinda. Mla.
3: Yes mukuru.
0: Wanji.
3: We balokongereza.
0: Iwe ne bali kujibaka.
3: Amweta kansala bayuwa mwesidu mwesidu mwwe kavira
0: Mangu
3: Udi nga manu wakura mtu afuka wabalogo
0: Ui
3: Engi tubuchesa wabuchesa
0: Batuwa lele mize jeiwe
3: Amweta mangu wa ebeda ebula moji
0: Ali kuhiraku
3: Mama palaso
0: Asimbayo
3: Iko janga samwiri
0: Kari Wanchi
3: Mkulu bawe walikoto weleza
0: Uwe ne walikujibako
3: Aonga itamata wane wa mwali mungu sinze za ituwa
0: Aho
3: Baba izibula mugulilo kitu etanga zaidi izibula
0: Eee
3: Oyo mugulio bulo nji
0: Mugulili
3: Baba tawa avwa tawa tawa baba kuledi yo
0: Mkubo ti muende ino
3: Baba kuenda ino
0: Mkubo zena
3: Oye baba wagate eloi baba yeno muti ilangi kuteka Bolu kuida
0: Eee
3: Umuti ilo kuyema loku kuteka teka guliwa au baba guliwa mba kumire kumire
0: Ay wiki tedu ile uu
3: Baba tuyotoka toka kala Njaku tosa urizibulo yyo baba umote gere bulo nji
0: Kari
3: Kwa kwenda ino abu ujitino
0: Kari
3: Oye tuwe tango kuwa bato yive te izibula
0: Kari sir
3: Kati kango na baba mbeo
0: Babiri bunga
3: Kasala
0: Mhmm
3: Na yuchikumi kuhu salimu wabili gana
0: Mhmm
3: Mwenda ino ni seka chibuwe na abe bulo nji
0: Kari

0: Damo. DJ Fanta. Yes, sir. Yes. Mwana mwana na mani. Amuzala Sam. Mutumira.
1: Kali.
0: Yes, sir. Sibavu.

0: Smart D ni wayameshi ama going at loggerhead leka nkuu wayameshi we ayogera wano
1: singa ndongo Smart D okali kutuka wawo don singa ndongo te wakola comment wa jita wabo zambu okakasa nkakasa tulichendo grande kucheka kasa Smart D engoma mavimbo.
0: Kati mperano nuyo wayamesh Smart ndi jano ni ya muno ni ya ndi jano ni ya muno ni ya ni mwendaba no ni ya kwa bali kumfuneyo nka aliku indaba funaka tileka soke mfune omukulu gwebe tamavimbo uwe bugobi bugobi ate yeneyo ni jemvida Smart D ngoma.
2: Yes baba.
0: Wasize bulungi.
2: Nzira mtabu kumotoze.
0: Nzira tabu. Ndi ku radio wano.
2: Kuliya.
0: Ku B ati nga nkola chikuluya. Ndi ku radio ku nguru munda.
2: Oli kuwereza.
0: Ndi kuwereza sebu.
2: Oli mubwemba wafira kwa kasimu wawo.
0: Bakati no oli kumpe uwena.
2: Seriously.
0: Sebu.
2: Sebu.
0: Mba ire ndiko vila ngaba uliriza bange Nti Ae obaka soke nkubo ze Shwe liku uveti ya mali So me mali tuweyongereyo
2: Ok Ndi msi mnena okuba kuchina Na namna na katone ze mkaga Usonga Royal Radio Kuncho kwa lilo kuno Nikunze Smart D ngoma Ila nikunze mavimbo Nikunze owangadile maga maga Owave vugobi Chwe chini mzei
0: Niwe chini sebo
2: Era lero nkubire nga ndi bugobi eno mu maido.
0: Oli bugobi wife.
2: Ndi bugobi mtalo. So. Bintu byacho na bitandika ku era biri kutambula bulungi. Sofa cho good ne baza abatwala ekisawe cha St Andrew magamaga kuwa bulungi primary school. Okubera ku Reverend oyo akulira ba Christian ba Christians bamweta head of light bona abankoze obulungi obutakobeka okisawe ba kituwaire mu butongole tujja kolawe na kudomo ezinga 14 ogwe 10 omulala ni ebugobi era ku kisawe bugobi primary school tujja kolawe na kudomo ezinga 16 ogwe 10 omulala
0: ngo tandise mangu nga bya galamu
2: ngatebi ya wala ino bambo libo nambu vili wala ino aye ngona afumbe chintyo chirunje batuwe bakola
0: okay.
2: Mwavuga ali mutandiko kubula nganga lulala inga mja kubuge yu kwa atato. So wateo wali mzee yete kateka data mbwi data ni tena maani ino baba.
0: Wayameshi wa mkulachi. Yako, kubanga na nze na ulira ye, tia ulira kuiwe, na ulira ye nga kati Smart D tansinga ndongo, awoka alitu ukao.
2: Aya mana oyomlezi waya
0: ni waya meshi
2: kati nga ndongo

Prime za Kemba Keta nkwe ulira Kembo Kayaka Kofix this time round ni yasubira kuba ngataka kuba mkago mulunje uliriza ali ku ad radio De Patricia ni yasubira kuba ngataka wandika Adam Chani atuwa ile obwembo bulunji obwiragana ku yatuwa Mrs Experience yatuwa ile program yatuwa kati nkwe ulira na kali ku kati ile ulija kuba ngate okola hey iranga bulido nze just kuba bukobe hey you just say hey akembo na akakutera ku wajema sino kuba ngate wefinira kopio nzonga ati ngabwe dili walio gaiba mweta bad character tulija kuba ngate tuwira ngatuvire wano tuide sobro kuba ngate na tumua premier nzonga dongero kuba ngate ditambula bulungi 0 ndala abiri kinana na mukaganka gana musanfu 0 ina ndala abiri kinana na mukaganka gana musanfu ni kuobote hai tusobro kuba ngate kembo

0: asobola asobola okuyidawo yafuna obuyambi
1: yes,
0: erino nga alimenekeire munga nga kwegambe yali tola maybe nga tagenderere lyamenekerayo
1: eredo cases tudifuna ninji nwabaveyo abava mbyalo nga abandi baka bleeding ano bleeding aye nga bwemba ko vyenti fetu ina x-rays tutaku x-ray twakubeeri neryo twategeere kitundu ekyamenekere mukuba nifa tubatiti nifa abatandise nalyo so tubati tuli na kitundu kyasigaire mukiriwa
0: tumusoka kubayo kifanani
1: tutegeere nti wanona wasigaire ekitundu ekyo era tuina kutola wane kitundu ekyo erino libenga likoze eki
0: liwele
1: era bwe liwayo twali kulaga aye niwe wairenga top erino tirimenekere wife oba sorry yonayo najo baire oline idembe boida hops mouse ni makutola mwerino wakubo tumusawo nenda abo na lino liyangi
0: liwe ireyo
1: nenda alibo na nibo boli kwenda janari utuli kuwa mpube yinzo kuwa sengi
0: watu wala mesetu kati omuru miyobu ba mulito ula mulineri ni chitu nduwe chisiga ireyo omuru mumukona musanala zaku
1: yesebo
0: kubanga lireri kutukireyo kitegeza mujasi mulayo isimule
1: titu simulayo aye nga wenkobye nti fox mouse tuli bakugu tuina akazi goketero soka twasigawo tusigawo akazi gako bamala bakukubawo kwa kapiso aye akazi gokali kabaka akoze ira nti kasana laizo olususu nti niwe banakuba emisoto tojo ategera nti bali kukubachi
0: mpiso
1: so ba, ate basanalaza awo wonka timbu basanalaza omunwa gonagona be awo wonka we balitola erinna eryo wabanga balitolamu nga toliwulira bulumi tikitegeeza nti nga toliwulira tutolawo sensi eya feel osigala ng'owulira nti eriyo ekiri kugemaku
0: yes
1: eriyo ekintu kye balitaba mu kanwa
0: ko bulumi toliwulira
1: toliwulira bulumi
0: yesebo musawo nsaba oyire ogabe ku namba ze decimu then osibule
1: namba ife soka eri note musanvu note itanu
0: zero musanvu zero itanu
1: ikumi na musanvu note ina
0: zero ina
1: abiri na itanu eyo kubiri eri note musanvu munana itanu
0: zero musanvu munana itanu
1: musanvu note
0: musanvu
1: eri note musanvu munana itanu
0: zero musanvu munana itanu
1: asatu na ibiri musanvu note
0: musanvu
1: mukaga note
0: mukaga
1: tetebaba Hope Smiles Dental Clinic Kira Road 1 Idinda.
0: Okay, kale tuweyanziza mwebali kubanga temu tuuliriza okuva gye tuwatandikire tutandika ku 12 mpaka mukaseera kano musawo tubanaye oba aba Hope Smiles tubanabo buli kulunwa kulunwa lw'omukaga okuva esaawa isatu kitundu mpaka kuina bakusomesa ku nsonga edamaino atewe mudiwulira mudite munkola iwe oli kitegeerera irala ndi kigumu nga kikutuuse kuso enamba yogisavinge wekikutuukira ku kitipa esimu ng'okubirawo nti banaye olwokusatu ndi kuida bajje mu maaso n'okuba nga ate bakutegekera obwire abasawo abaidde okuba nga ate bakuwagana musawo osiibwiraye mukola 24 hours.
1: Tukola 24 hours tukola kuva saawa ibiri paka saawa ikumi na ndala omulayira asembayo tumubona saawa ikumi aye nga bwenkobye nti tubawa saawa namba so tukola kuva Monday paka Friday saawa ibiri paka ikumi na ndala ku lwomukaaga tutandika saawa isatu paka ikumi na ndala ku lwokusande titukola tuba kuwaka twawumulaku
0: mwajja mwali akunikuka sente
1: eh
0: okay kale mugane zena subulu kubanga masibulira wano tuli kuva wano okuweya nsubira kuweire era moto kansubira gali jja kuikirizibwa okutambula kati fe tuli vano tuli kuja bugiri ewalugoma oku primary school tuli kuida tudigide mtu chakale mnimwe abantu be bugiri mutulinde tuli kuida lekamba sibulire wano mba comment ya 10 atakumira mpera
2: Esawa Didina Edo Kuncho
3: Busoga Royal Radio.

0: Olusu gandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlala gongo we sente. Osobola okwide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musambi itani musambu, noti mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo.
1: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
2: Oye gali ofumba, ha? Ofumbi lwali, enkobera, lirwoli, vivi.
3: Kojo wanga, alimubulu mi, alekera hongafu ni obulu imu vivi.
2: Oida tuwala li obula mungechi gasa, oida kumpulira li, oida li.
3: Aya hao kachitasubula kulekera hao, aina dragon imu vivi.
2: Dragon bam, akola manguino.
3: Tienda dragon, timuende la kuilala.
2: Dragon, akola mango singo obulumi. Aliyo,
4: nga Dragon Balm Solid ni Dragon Balm Liquid.
5: Osibye obupapula no upapula ingato wangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x, wasiba 2x, ainga bakuba bukube. Muganda wango.
6: Jamba iso, obona bakule mbezebo, obona obugali, obona bako ziba radio, obona bulichewetaga chona chona, echikusanusa. Yo! Hey! Kale, chijatogota. Abobu gali, inoza muri rede! Abobu gali muri rede! Nabo mpira! Mweze ntumbu!
7: Yes, sir.
6: Mutaida muno, nga... Aha, bako wadja? Adi haba itai kuite? Aya, boss!
7: Watawuli lalina liyo?
6: Hey!
7: Eda lero kodi zira.
8: Deno kawaire!
6: Kale! Kamba gemi ye, omumulu chiko ma Simon! Hey, kare, wali le ndongo buti, ngabo

0: Bachiamani Jemuri? Bukede. Aha.
1: West.
0: Ebisere byo. Aidiye ni eyaluma. Ewasanga mubana.

0: za kuwakanya buli kikoze
1: kivayo
0: aye nze nandirowiza nti tibwe kitegeeza kubanga wiki ewaire nze ng'omuntu ninze omu kubaabona ng'ekibuga kyaifu ekyewalugoma kigubye nga kikyafu kyaswika era ninze omwoyo eyakunga abatuuze abeewalugoma era ndikiriza mbeebaze mukanomeraako nti beebale kundikiririzaamu twafuna ebikola ab'ebitiyo baaleeta ab'etukutuku baaleeta abawiribalo baaleeta twayonda ekibuga ekyo kyaba nga kiri ku masaamasa so gavumenti bwe yatuwaire challenge eyo nti buli lwamukaaga lusembayo mu mwezi tubenga nga tukola ekintu ekyo ng'omu kubakyaniriza kubanga tibaakobye nti tujye nga tuyonda ebitebe bya gavumenti
1: kati mbaire surprised okutuuka ewalugoma nga tiri kubona ku bantu balikweya
0: sebo nze n'okutuuka wano leeti mpwine omwo nga ndowooza nti gavumenti bwe yakoze ekyayo era yeyambisa amatabi gaayo ag'abakulembeze bakunga abantu ntuuse omwo nga ndi omu kubaidi okutereeza ekibuga essaawa dituuse ina nga tibweineeko muntu yena yena era naasigala mu kibuga omwo nga ndiikubiriza abantu nti kino tukituukaku oba tulemererwa lwa bunafu bwa bukulembeze oba buli muki oba buli mu ntebe era nvuire omwo ng'amaze okunga abavubuka ate era nja kusaba ondikirize mbakungire ku muzindaalo kuno nti olunaku lw'enkyo ife tumaze okwikiriziganya abatukutuku bamaze otuwa era abawiribalo bamaze otuwa nga kulule newankubaire tukyereiwaamu aye okunkyo tuli kujja okuwuuna okutuukiriza omulanga gwa gavumenti kubanga tibatukobye kuyondera gavumenti tulikweyondera beene
1: kale neyanziza
0: neyanziza
1: mwami Nzalambi Patrick niwe isenkulu aliko owekyalo kyewalugoma lwaki abantu tibeeyiya
2: abantu obuteeya nze tidda kubanenya bateekwa okuba nga tibakitegeire
1: tibawulire mawulire ku busogaroyo
2: amawulire bayinza okuba nga oluisi olategeere ole yatega redio yindi
1: batkyabaireokwayagana
2: ng'eyateze busogaroyo nga tiyatuusisa kiseera kukobera bantu oba okukobera bayi
1: kyamaani mwamirwamuakobye nti obunafu buli kubukulembeza obuliku okyetoolaku otya nti niwalemesa abantu okweya
2: obunafu bwali kukoba ti buli kubakulembeze ye ng'omuntu akiidi ng'omuntu kuba balikukoba balikukola nabo ni beene ekibuga era nabo be bakyeya ng'akaali kutandiika
1: nga mwami lubwamakaali oba gavumenti ekaali kutandika
2: nga lubwamakaali nga bwakoba ti yayeyaako era yakyagaana nga bw'otambula tutambulira ku bisubi aye ngaera ali yayagaana nga ekibuga ekyo bakiyonda nka tuba baye baidi omuntu ku muntu
1: okay so chairmani kunteekateeka eno eriwo saawa eno ey'olunaku luno olw'okulongoosa oba nanga kinaizaako emitima egy'abantu oba oli awo okuba n'omutima gulo ogw'okulongoosa ebyeibwe nga tibalinze bakulembeze kubagalaga oba gavumenti eridaagira bwereere
2: gavumenti terikudaagira bwereere era nkira nti bwe tunaabanga tuna tukiteeremu enkumu nga gavumenti niife gavumenti niife abakiteeremu enkumu niife abakiranze tuli kujja kukikolaku era nga timubukake era nga tukola n'abantu baife
1: kyamaniokoba otyo ate nga bali nkubuzaakuba oti abantu bo tibawulire ate wakoba oti mwalanze oba toli kulimba mukwawo
2: okulimba tiri kulimba lwakuba abantu abasinga bungi okutega amawulire tibatera kukyenda bulungi
1: okay kale neyanziza kanjeye mwami Matende Asad mwami Asad olowooza saawa eno ku myaka 40 enali mujemaze mu buyinza kino neekintu teyandibaire esobola okola esaawa eno okuidusa abantu okukaka abantu okuyonda ebintu byebawangaliramu obunafu bwali waawo omwoyo gwo okubula
3: nsooka kwesiima ekibuuzo kyombuuziza tibunafu aye buli okuba omwana situka ojo olime nga togeme mwiga abaana bandi bakola ki
1: tasituka wali
3: tasituka buti nebaza gavumenti ya NRM okuvaayo n'ekibuuko netandika okulagirira okola ekyo kyali okuvaayo badada baife aye olw'obukulembeze obukola nga kanso wabukola LC na wabusinzo kufumisa president waifu obobi bagulire chintu president chala gire basigala ngababisamu olugayu era nzitinenia president kubataku mkono gwachuma era chene chisa jaduliku kena kuna mochezo bogoli mkulembezi ngatuja kujabia president ya kuba tujaa kwegemira ku.
1: So iwoba nanga saa weno mbintu Uganda bierina chinone chandibede menti yoko liba mkasa lakano
3: anti mkukoli
1: wata timing ya baide mfu
3: ti timing mfu bobo yendo mwana okubo moyo ndo obunanga yeyo no inokola otya
1: obukoso yogera nayo wa mukobe choko
3: otjo wetereze nsaye nsaye okuba kubala wetereze yesem kama wange
1: okay but mchalo munonge enkole yote kole ibwamu
3: enkole ndi kuchikuba anti enkole bitakolebwamu bozibo bwa bakulembeze bachia manzi erusi won besu ya bwana gamba echo kubiri abakulembeze bakulembera nga abantu babisa mubakulembeze amaiso bwakwati mwede jitu kwa yeye wali tawuni. Bakwati, au chea maana ya kuenda kukulia. Chea maana ya kwa yeye yeye le. Chofo kuwa na bitu ntibili kukula kulona.
1: Tuwa loza nchi aliko lida chea maana.
3: Aliko lida chea maana. Na iki singo kuita, bitu ndibia ifi.
1: Okay.
3: Yes, sir.
1: Kale. Meya wa Busowa Town Council Maimutomba. Luwacha abusa ensedi haba kusonge ne yobi yoko longo sebitu mjitu wangu.
4: Na yanzi zaino mkulu MC. Abantu batu fokuwe samuifa bakulembeze subi.
1: Luwati.
4: Olwe nsonga. Bibali kutusubira nga mtukubita muchi.
1: Chimuli bikola.
4: Tituli bikola. Bajaba atulo nda for example onge waife Busowa. Nga basubira okubone kantu documenting ngudo. Tubatambuliza amasanyalaze. Amaluwali ilo okuba nti eddagala limu. Nebi ntubi njino. Hali chilikuwe kanganga wa mamalu kutulonda. Buli muntu akola chi. Akola bibie.
1: Echiti wa chabula.
4: Echisa chabula ilayala complete. Olwe nsonga. Omuntu akole chintu nga ini chasubira. Iwe nga boli kumulimuno, osubira okuwebwa omusaala wakuwa tuwe mbafu ni omusaala gwange nja asomesa abaana. Bwe mbafu ni omusaala gwange nja kukekerezaku, nzimbe mu enomba. Ayo jo kubona nga olikola kubusoga loyo, aye nga ebisira byona byona byoli kumala. Aba kuwa omulimu, bali kukozesa, aye tebali kuwachi, sente. Time etuka, wawa mamani. Abantu baife mukasera kano, president alikubone kanti, ageza kwa kubone kanti, abazo kusa. Aje ifebene nga bakulembeze ebintu demyo okubita muchi monkola for example ekintu kine kya general cleaning
1: national cleaning
4: national cleaning chalangi bwaino buli muntu ya ulira
1: yachulira
4: bayachulira chenyamiza ino nti mu walugomano mulimu abakulembeze tiba twale buvunanyizwa okobera abantu kikikola ki kira kukija maiso nebye biri kuletera abantu okuba tugundi twa mulonda okubone kanti atutegeza ekirondeso omukulembeze iwo bolengera wala okusinga omuntu gokola ki
1: mwaimutumba buvunaniza wa mukulembeze eki okobera abantu amawulirago okozwe no oli mukulembeze
4: okuva ku LC1 LC2 LC3 iwo woto otusisa amawulire mu kitundu kyo kikukakataku weno okubone kanti bokobere batambuza ki ama ne kitulonde santuli nichi amanero si wanu na akachikoke okay. Twaba ni 2 na akachikoke twaba ni 3 ni bakansala okay. Aba banga tiba twali vunanzwa kula chintu ngecho bainzo okuba ndozo omulange ngeje gwe denga gwa speed speed abandi tiba fere yokola ki
1: kugutirako
4: kuguteka mu nkola ai katinga ife abasiba ku masimu wabo ne kija maiso twachikobere wabantu dajiro kwera sawa 12 chikana 5 ebuso wanga abantu bagemera ende yo era botuka yoku oyinza okulowooza nti
1: ekibuga kiri kwa kabwake
4: ekibuga kiri kwa kabulungi ino
1: abantu baida tukobero bacho olikogera kitufu
4: bwe kire wano abawo kavere busoa asobola kuba tangaze ekikola ki ekivuye busoa
1: abantu
4: yesebo
1: okay muzei tifunia maina gotwo yandu iro idako yandula
5: yesebo
1: ngabwira mune kibuzo kino
5: yesebo
1: ensonga ya prime minister okulobera ebyentambula okutambula okuvesa wendala pake sawa ina chikuwa ile kumala kubantu ide mbedi ya ibwe wa hiringa tupetu kuyo ndabi bialo vya tuangali damu tandika na maina
5: wakuso kani ze Laguna George Mfumba ndi vice chairperson we Golozeria Buunga
1: yes
5: atenga ni ze secretary finance I mean secretary health chibu za chongu
1: kansala tuwede chifocholi ku
5: jidi wilu njisebo
1: anti osuwa kuwa tuwa finance kayo tia ndi wabi ya wabula
5: no
1: okay
5: ukuso kechibu za chombo ziza
1: kechibu zecho tikubaire kutyoba wala kumala kubana Uganda idembere ibiri yakutambula

Okay, twayanziza. But bana mulio ngatulijolo ndaku muwanguzi. Ndiba nengero bategeza kino. Iwoli kwenda banke nunji. Banke zira. Ezira magoba manji. Banke wola kusente. Banka joso lote leka mwesente do. Wena ngaba sefu. Bajeta KCB banka. Jawale mutenti. Jawa ufuna akaunti. Igulewo akaunti. Osobole okusevinga ni banka enunji. Mulina bibina. Mulina sakozi. KCB banka ereze. Service etu saku service kuchalo chineche buunga. Kuchale chineche walugoma. Mubujiri district. Jawa saa wadi no mutenti wale. Basobole kujigulia akaunti. Igulewo ni KCB banka. Okay. Bana buunga mulio. Promoter oiko. Eh. Hey. Nani asize kubano? Onona asinze. Buti tuliko ladoti. Olega banga performance yoti nunji mumukola bukole muti. Ono. Hey. Abakazi nabali singa kubo yasigalego. Ya. Onona asinze. Mukulu. Zatini iza kugovye. Uwe waletu wanaku. Onona asinze. Mwana abakazi, mwana abakazi. Ya. Mwana wei didemu ukarekoko. Zifanda kubayo uwe mbalilala. Tuvone.

0: Avaie!
1: Puxa a galera, Netinho!
2: DJ Fanta, hit them five!
1: Tema zobona. Buliba nane bali nangama kina.
0: Ngairi amira marusu.
1: Abakazi bano balisa nukaino.
0: Kati, oi, di chatu jokola.
1: Yes, sir.
0: Bano chatu jokola. Leka tumalirize fezi ya balezi. Tusigaze omulezi waife wina. Tuleto omuwala. Tujia mule taba wala.
1: Naba wala mweteke teke mwena.
0: Naba wala mkole mtia. Mweteke. Kakati. Nani awa sigale kubanungu.
1: Onaike.
0: Atono.
1: Onaike. Bye bye mnango tulabye kono. Mnango tulabye kono. Agenze.
0: Aya mwide mwide. Ateba no.
1: Banana basigaire wo.
0: Kambuze nga muliri nga ye DJ mulina endongo jaenda bakubire.
1: Ndongo chi?
3: Yes sir.
0: Rembo chi?
3: Rembo DJ alutegera.
0: Ate iwe.
4: Kwenda okembo.
1: Mazima.
0: Kapeke. Ati musembere no yenga muli bampi. Kapeke. Fanta tuji.

0: Fanta, Fanta, Fanta.
1: Oidi, che, abakazi abatono chenta bendaku. Osobola okumu okumusulira yo mublangiti ngolozo ti kubulirya zirako.
0: Azedi, azedi. Aye, eza chiri kunumira. Ono omuleza ali mugo mukwano.
1: Ate kabiri chembe ndaku.
0: Ali kulola.
1: Abakazi abatono chembe ndaku.
0: Yesebo.
1: Bwalwala mweno mulumusa mwido aliroba boda akwagananga munjira.
0: Okola bukoloti? Wapa kuiweka walumuka.
1: Balowoza ngambo obeze muwalao.
0: Kumba obeze mukaziwo.
1: Mwire wale. Mwire wale, mwire wale, mwire wale. Another one.
0: Mwijalo ndaku vene na vene.
1: Mwide. Iyo nonga alika ga. Ovimba, ovimba, vimba bichi. DJ Fanta.
0: Mwajati vaidika ine nono.
1: DJ

0: Webale nyo
1: Fanta. DJ Fanta, hit them vibe.
0: Na wa watu fu.
2: Kabiti walinyambye mami. Oh. Embo. Katilala. Kuye kwani byali bigambo. Ebyo bya tuwa uliriza.
0: Ulira ha.

0: Yulo.
1: Ah, so bananga bana baliwa. Okay, good. Echo chendi kuenda. Ah, ndi kuenda wa osaba ruo yenda. Ndi tandikira kuiwa ndi kuenda ruemba.
2: I'm say ah.
3: Olo beta watia. Walu vexido DJ Fanta.
1: DJ Fanta omukobye. Oyo Fanta abitegera. Kuno pulo Fanta.
2: Kuno mwaka aliye ni chimenge.
1: Kuno mwaka aliye ni chimenge.
2: Asaba ruemba.
3: Alu zero ru.
2: Ateyo ruemba lona ruwa.
3: Azane bada.
1: Linda Sabani. Chimanaki.
3: Azira, tukobela mazima.
1: Walu vexido. Sabani, wama Linda. Ono statement jari kuogera ni singa. Wama okobiyotia?
2: Asabu uruwe mbaba ataindi kuchina. Ateyo echigo macho na chone echitambula.
3: Omu uliroyo.
1: Oyono omulunji. Tandikira kuono.
3: Muwe chomua.
1: Hey. Bana mwide inuwa.

0: Kulo paka. Wakatabuka otabukali. Otabukali. Mbuya katabuka ali kola bwange. Nze gwali kubebisira ndi uwo.
1: Atabuka nga ulikuwa.
0: Aye nze bisira ndi byakubye mbibana.
1: Bimwirira.
0: Fire. Kale butitabuka.
1: Bimwirira.
0: Fanta iram. Fanta iram tabukira irala.

0: ye hey, kayo tatuko lachile kayo nitubona gu Bampere Bampere Fanta Fanta bano tugaba tuge
1: Baba Riza

0: gulimu vitamini C. Tengala tujumirwe awatali bichi bichi na chi.
1: Omukare madoni kawenke ne.
2: Your phone.
1: Yeah. Ayenga echiriko sasa.
2: Yes, sir.
1: Lukumi na bitano pulo pulo.
2: Gonu wa buntubu biri.
1: Lukumi na bitano buntubu biri.
2: Yes, sir.
1: Ali kuendo kuigula akaunti. Bane faba KCB bali wale.
2: Ali kuende
1: chitabo. Deni ni wali kuenda sabuni na katabo.
2: Yes, sir.
1: Osobolo jale wa mzee Isura. Echidu chanta ambla steady. Ladies and gentlemen, fata ready. Come.

0: Zere kangunyo ina mazina zine. Zaba manja ze mwatu monson. Nachi! Dani kati official.
1: Yeah!
0: Ongera chini chitia.
2: Wema mweta cuts. Tue
0: kweko.
2: Wema mweta cuts. So wakami.
3: Kale, kama ikisi.
2: Yo.
3: Ikiriza sobolo kubanga. Andrew Jolly da kupaka stage. Andrew wamuza itivenka. Nema likuku etema andu baka stage. Thank you.
2: Abu zeye na limbi kado.
3: Vigambo vyo.
2: Waidi vintu vya kuno niyavino niyavantu.
3: Vigambo vyo sebo.
2: Ainge sawa yu naena tulijaba simululi leitu.
4: Chakabi.
2: Eitu.
4: Mazima.
2: Eitu. Orichi tegera. Ladies and gentlemen, awazira kuwestinga time wa bembi banji. Ndikuleta. Alimu amai nabili. Asobolo kubo murasita. Ate yabo waidini. Ladies and gentlemen, katuanilize Haji. Seka. Yo. Seka.

0: Puru, puru, katibu jari nesi mwani kamuibanga. Taku, taku kamera. Tuje mumaiso, ena kwe domu ya zinga imeka. Ena kwe domu ya zinga yiku minaitantu na sindi. Alija kubawa, bujiri kutrusi lochi. Oku ingira jijakube mitu wale biri. Ate vya ipiti jakube mitu wale tanu. Tebe jakuba mitu wale yiku minaitantu. Neyanziza, manya abiri netanu.
1: Tokubanga sio nojireko otyo. Obero jatu kutule mitima. Olumuka otyabu olumuka.
2: Yes sir.
1: Zebyo bininza. Gema box oje nayo.
2: Muwe muwa jaye kume.
3: Nene chira
1: muwe box.
3: Nene chira.
2: Gema ato likole mirimo ino. Muwe.
1: Ladies and gentlemen, tujay. Tujay. Kambale teromwe mbio waka bigwebe ta Danny One.

0: damu simye yaba nanga mwidio bikola nga mwidio shina mwidinga mwidio shina aya bana mba simye aya
1: dikere dikere kwa

0: Emiyembe jamawa. Emiyembe jamawa. Emiyembe jamawa. Emiyembe jamawa. Puro. Ndeto mwambi. Ndeto mwambi. Kasoke ngabiro mucharono bupira ankobi alibubi.
1: Muwe.
0: Ankobye alibubi. Aye ndi kwenda we kume mubula mubwense eno.
1: Muwe. Wamo oli mutufu.
0: Eno Rough Rider oja kumuita. Gema. Tujai. Tujai. Ladies and gentlemen, ndo mwambi kwendi kuleta. Obamba ongere mvibe. Tuwe ongere vibe ndeto mwambi. Tuwe tuongere vibe. Vibe. Deni omwambi aide. Tukaliwo. Tukaliwo. Mana wandi kubira urwembo rwa kuba. Wandi.

0: Kalite. Tujamu maiso. Enfufu ni kufumu kaya entono. Wanji. Uli ya kakero kano. Nije pulo. Pulo nije. Olorwe mbalwe wanga. Mbo mwredi. Mwredi. DJ music.
1: Iwe nyabo, wabitamulia luange, nula musali weye wano.
0: Mama, mama, mama, mama,
1: nakula brote ni mkayumba, nazimba, tirimba, kale munange, tonsina.
0: Yakoba, unamwisa. Wazi, unamwisa. Wando, dana, kubamu wala yote ndemu matira. Dana, kubamu wala yote ndemu matira. Kibiri, omuti maguanga kubia kwe chitoli. Satu, nakama kunobu wala busatu. Ina, aye ngamuna mwona buzina kububina. Itano, nikiriza mba ifai uobo munu. Mukaga, olisaka ya tenza sini isaga. Musambu, mbasisi wakuba andimu wamfu. Munana, tiregi ya kutola mnabana. Mwenda, aya teni nzoku wa mabunda. Likumi, otandeka wa ile zira mwishiku. Miku mina andala, amazima tijia kulumi anganda. Liku mina ibiri, nida kutuade uanga kubuli. Liku mina isatu, nida kuchangua tichanga mba natu. Liku mina ina, amazimo iza no kula. Jaliku mina itanu, njia kuyabwe ilongo zina kumuru. Liku mina mukaga, wani kumukono. Si Pulo Pulo Nizana upadi abandi gobeta da monster. Omoso kaya kaka tonda kwa yuwa kwa mafuta. Akulembele ngabaini mamukemele misweta. Kuma ni wombo na kustaje rombo na musita. Nzaruwa pudeni kwa balo wapa ndebalota. Waile ngabandi wenchi kubaino venda kwa ita. Badere ganzi yaba kuli dangane misita. Chitu pusewa kwa batu nikuwa yamba kwa ita. Nzaruwa kilizebia mnebito saisi dango kuna. Aite na demana agakaza.

kuluza kubunyuvu obunyunyu eka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor